yoke na sosa ga na ngai na beta yo ba be be na bonio koyo za ba ele ke na ni zo na ni kwa yo ba kate na ku tuma kashi soki za ni ku sala kaka ba kamwe.

yoke na sosa ga na ngai na beta yo ba be beta bonio koyo za ba ele ke za ni zo za ni kwa yo ba kate za ku tuma kashi soki za ni ku sala kaka makamu ya